0: Lina lem, makuantes ko slangkil. Nakdatruang sbanungkil chiskunila hune sa gwip. Lina lem, makwas banungkil likirunak jela chol. Liratin li Dios nasje. Lianita rakta kwang snalep. Tentonak ta shuaru likakwa.
1: Que tu mente es insondable.
2: Lina lebain nashkea kwe la poktesibalatin sail cholehil 104.5 FM.